0: bokki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wirgu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex na ñoo jëflante ak wa Dina Farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamne da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamne mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa negu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamne itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamne dañu nekk seen biir negu sey yeen say tam fa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosses dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di faj walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngayena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak Dina Farm yeah.

ko yam ci aw sante wala dekk lako dello wat ci borom bi subhanahu wa ta'ala te moy muridullah ñi fi tuddu ci ay turu sufia ñu sos ay yoon yu jëm ci yalla ku leen mëna genn ci ak murid amut seen talibé ko mëna té doon ñu doon muridullah amut ku leen ko woyé té wuyu wuñ xamuñu wala seen bakkana leen téré waye du ak xajjat le ndax ñoñu ñep ña leen doon wo ci yalla lañ leen wo ña leen wuy ci itam ci yalla lañ wuy ci kon ak tekkat le newut ci tour yiñ leen di woyé waye pass pass ba deug roho mbir ma deug ñom ñep muridullah lañ yalla lañ bëgg yoonte bi lañ sopp yoon walen di yobbu ci sun borom lañ jëm ñu leen cey wamat nak tur yeñ leen tudde di leen ko xamé tur yoya mo law ba wacc ke la leen lekkale bu ñe ak tijani ci ahmad tijani mom mo am dakantal tijani ya ne khadiri ci abdul khadir jilani mo am dakantalo abdul khadir delo waturo ci sun borom bu ne assasali abul hasan assasali mo am adresse ba serigne touba ci ahmad bamba ñal ben gi nit ñi doon nañu ay bamba bamba waye mu xamni lolu doxut dafa jëm ci takat le motax mu tan batu murid moy ku deugmal yalla te duñu gis ci itam ci fenn ci mbinam bo xamanteni ni day wax kuma topput do am nangam wala do dem barab sangam wala kuma top barab sangam nga jëm dedet kuma bañ lay wax te ku ko bañ ñoo ñi nga wax ni bëgg nga leen bañ nga leen ndax nanu farriqu bayna ahadin minhum ndax ñoom ñepp seen wote benn la ci diine l'islam lañu wote yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moy suñu jawri alquranul karim moy sunu téré yenn khibla lañ am muy makkatal mukarrama fa lañuy jublu yenn atté itam ñoonu teunk muy sharia islamiyya andi wu fi lanen lu wote ak li motax mag ñi nga xamanteni ni ñoo dawon ci ak ngel ben wut ci ko ci yoon wi la leen tek ben la leen itam ci bokku xalaat bokku yene bokku li ñam seeni xalaat ñoom ñep mi ngi jëmon ci i'la ukallimati la ilaha illallah moy fexe ba nangu jaamu yalla law ci rew mi modon seeni xalaat seeni yene itam modon jabor gep andu tanku ci ak njub li len yalla wërsegal yon itam rattaxale nañ ko seen and bobbi moy ku ci musa soxlo wo jox nañ la ci kemta lay la nga ci soxla bi khayri israfin ci ludul ak yaq lolou serigne bi ci tagat generation generation te logique bobé ba légui mo dess di continuer mu bokku itam ci li tax benno gog yi gëna deugëral

0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbok yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax ndariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbok yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxaw lu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye itam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say itam fa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bekté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen ñi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen ñi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen ñi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di fajwale bu baaxa baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajje mbok yi yeen yi nga xamne da ngeena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak Dina Farm.

0: nek xam na ni jamono ji danañ jité wo lu ni mel ku ci melni yow bëggon nañ ci ay leral ci ban anam nga ci yëngo
1: wa so fala bi waaw deug la lolu ngay laaj ak numa yëngo ci ñaan waaw dara la ko leral ay dama am tuti luma bëgga leral modi nan la ñaan gi ba ma alquran ji mo jitu alquran sun borom mo ndax man sama lupp yi kenn teggu cialio nema nel bashi mi marax waye nak lepp lo xamne liko dare ci baqara ba nasi buntu bo ma ci wax rek mo wax la cey jariñ ak la nga xamne mo ca diglé ak la cey téré waaw ci alquran fofu te bu guddii xeyna sun borom man manam doore ja bu guddii ma yewu ñu tektal ma nga lekat alquran ngay doon loolu ci jamono yoyé nak bañ ma ko waxé waye gudd mo melni dama deg ay dong nga yoyé na sun borom joxna bima ñëwé nak Touba fekk fi Cheikh Saliou Mbake ma dem ci mom fekk njurul waxtaan ak mom siar ko mu am luma jox ma ne ko dama bëggoon samp daara mu ne ma doxal ba ma ñëw Touba lepp dana bax loolu ma waxon bima ñëwé Touba ma dem ci mom ma ne dañu xamal ko ne dama bëgg samp daara bima ñëwé nak la ko am samp daara fi ci Samdia mom ben fukk ay ci biir loza am na yeem yi ñun bi nga xam suñu bok ak ñom seen sen yakar defé na daal dé ba def téwéru yobou andiat seigne dara mu dama ba defat ma jëlat ci initialiw xamal nako dama bëgg quartier buñ wax yesbu ma dem yobba fa juroom fukki dama bu nga xewé na dem nañ ba wacc liggéey mo ngi aljalewé waxtaan mo mom mi neegal seigne fallu nekkal seigne touba ma ndé waxtaan ak mom ci daara yi mu no wéyelé ko comme nga la ko seigne chali waxé ma ana seigne bara nak diko wéyelé daara yoy ba seigne bashirou mbake mo aladji fallou mbake dal di may jox fele ci bayla ab al ne ma ñewal wut ay dongo nga ñew fa liggeel ma jëlat ay dongo ma am dal ci gattal dal yalla dogal na ñenti daara yi ni daara yepp nga dox bu nga xam wala ji dina la ko leralal ñu may wax ni mu dikke ci man dal mom na ne fu ma leral xawa yewé waye nak dina la ko wax ndank ci suuf waye dina la wax dal ni ñaané waye ni mu mëne ko wax ci rajo waye ni may ñaané nak moy damay xey tok ni sama ne ku dëkk ak loo dikkee rek ma xool suma la xoolee rek insha allah dinaa xam fu ma jaar yow lu sama xel mi njëkk daj ci aay alquran yi su ma ko defee nga wér bu dee ku yitteel ak lu mën a doon ndax man awma tarjumaan man sama ñaan maa ngi ci fan weer ak ñeent waaye awma tarjumaan maana ubbil ka ubbil téere bee bind nangam jox ko déedéet du ma ko def waaw wala ma ne tombal lee wala nga indil lee wala ay tomb ak i pettaaw déedéet waaw soo ma joxee la wax rek dafay mel ni yokk gi yax yi bo waxase jox la ko ba tiyeko rek day mel ni xam naa li ci say biir yépp damay toog di la ko wax noonu ba mu yegg loolu la ñaan di ci man
0: ci wàllu liggéey nit ki am jafe-jafe soxla ci ñaan ndax da nga yëngu ci li ni mel
1: waaw boo amee jafe-jafe nga ñëw ci man li ma njëkk xool mooy damay xool ndax waajal nañ la am wet waajal nañ la waajal loolu may wax nag sa waajuru jigéen waaye tax may wax su may la xoolee ba xam ne waajal nañ la rek mu wóor ma ne waajal nañ la suñ borom may na ma ne dara dootu jafe ci man ci yow moom mais insha allah dana safara mbir ma waaye su ma demee ba xool xam ne kii waajaa yoo des na dama ne maslaa yow ba gàntal la waaye duma la ko wax nag waaw
0: muy lu am solo di seetlu boo xam ne si seetlu bu am solo la kenn ku nekk xam ne ne tamit wàllu rab lu sonal nit ñi la ci anam boo xam ne si kenn ku nekk ak nam lay feeñoo di la gàllankoor di la tëj di tëj sa wërsëg waaye tamit sa loxo di bënn ak yu ni demee ci wàllu woowu naka nga ci yëngoo ci wàllu ñaan
1: waaw boo ñëwee man su ma la xoolee danaa xam ban rawaan moo la yor bu dem benn ba daan ak rawaan wu mën a doon rek danaa xam rawaan wi la yor bu ca am xar xajoo si deret dama koy dama la koy ulloo nga indi ko su sa ganaar xajoo dama la koy ulloo nga indi ko su sa dugub ak li ci aju yooyu si ay sarax daal dana la ko ulloo nga indi ko waaye wàllu fay ma nangam moom ñëwuma ko ndax li tax ñëwuma ko dama xam ne suñu borom moom mooy faj waaye man damay ñaan dong kuy ñaan nag ñëwoo engagé ne leen fay ma nangam ma fajal la ba kii faj moom kenn la muy suñu borom subhanahu wa ta'ala toujours dama koy wax sama mbokki ñaan kay dama naan leen ne leen damay ñaan waaye damay faj nangam moytu leen ko ndax faj moom yàlla rek kay faj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yàlla kee xam ne nga yaakaar na la ci ñaan ñëw ci yow am aw fukki dalaw aw juróomi fukk wala aw téeméer nga tas yaakaaram ci ñaari junni wala ñetti junni bu boobaa yow la nga xam ne moo taxoon ngay def kon wàcc nga ko muy jëmmi ñaan ja ñaan moom booy ñaan da ngay ñaan rek lay sarax sa moom boo ñëwee daa la ko teg moom ak lu mën a doon waaye nag wàllu weexal ga moom moom du ñu boole maa yow loo dikkee rek boo dikkee incha allah dinaa jéem a seet say mbir su ma ko mënee saafara rek dinaa ñaan yàlla mu saafara
0: ñu ngi fii ci Touba Sam Sam ak Serigne Bara Khouré Dia arek kàddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mën a jokkoog moom ci wàllu ñaan bi nga xam ne sii ci lay yëngu 76

0: 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokko ak mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baakha baax seigne babakar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
1: waaw mbokk mi lolu ci nga xamne mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñëwé ma xol ko walu keuyit ak yoyu su ma ko waxé ma xol mu wax ma lim bëgg ma xol limay def man mom bu boowa dama koy defal ba aw keuyitam ñew mu door andi lamay jox adiya neema li la amut amé sarax na dina rek na sarax na waye wéxal gala duma ko laaj mukk ta jorut keuyro inshallah waaw il faut ko mu jot keuyro ba paré ma doon na bu sétaloy jox mako
0: kon dal nit ki boko ñaanalé bala muy joxé dara day dem ba jot la nga xamni ci mom lay lijiñu mu jëm ci walu keuyit
1: waaw mu dé walu keuyit mu dé walu yaram wi metti mu dé walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may dégg kenn ku ci ñew dama naan la nañ def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma wéxal gu ñu dé may la demal ba gis tan demal ba gis wër rek nga ñew nga jox nit sa da fay def ñew né la ñu lay jox man di alhamdullilah rabbil alamin la lay jox man ko sétal lo man rek nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñun ñëpp dañu wadi labirante ndax lam yaakar ci man ba taxuma ñew ci man loolu yalla mako jox te yalla mëna ko toxal ci man bu ëllëgé jox ko keneen koko mo diko joxit man ñu ko jox moy yeeram ci do adamé labirante ak ñom daf may jëna ndax dama wax né ñaan fek yaangi xol posa waji wala calpem bi wala compte bankam fek yaango xol rek ñaan gi dess na ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé la yalla la koy jox bu taxaj bu ja gatch len gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ku tire la ngay jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dimbalé la ba taaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yokk la problème man duma ko def yokk la problème moy lan yow yaangi dem ñu am ay yitté ay problème yu bari té wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu babakar lay nga né ko dé do fa dam ko dé so fa démé 100000 francs lay la wala 50000 ko man am na dégg na ma na ñaan waye ab jinn dong la am té duma dem okay nga ñëw nga andi jinn bobé wala jëwé té yoy wala lu mëna man ñaané më ni sa yëkëri sa bob gatt réel ko ndaysan waaw mu ngi dégg réel ko sa bob gatt demal ko sarax mu dem waaw min ñew na ami million tok sama kaw ne ma ñaata la lay fay war nga ñu wala ko tuddu lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox yecc ko joxat jox ma la gëna neew ma santé ko yalla ta xamne yalla suñu borom suma ne ko jox ma tam mu jox ma ko kon la ca tege ca lolé du nek sama mur manam li sama wërse ak mom la ma jox kon man dal sama ñaan dal tegu ci xaaliss tegu mu ci yalla dal wax deug yalla tegu ci yalla de jaawu suñu borom rek la ci def
0: kenn ku nek xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool taku djublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayre njaay walu bayre njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak njaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak njaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayre njaay
1: waaw fofu li ma la fi tontu moy nit ñi dañuy tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek doy neex na ma lool nit ñi dañ koy tuddu waaye bari nañu ko gëmatuñ dañuy gis ko xane day ñew daal di neele man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakaar da am luñu ma def xolal ma baxam su ko defé duggal na ci kam go xamne xama fofay joge waaw manam fu nit ni lu bare li tax sax ay bayre yoyu ay yere ñaani ma diko xawa bayyi manam ni ci bopam jeeletuñ pour yalla ay def dañ na jaami ñoy def waaw ñu bari fi la dañ jaami yalla ñi daway gëmatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bayre mom amna ci yoonu yu gaaw ta neex sax yu baaxa baaxa baax yo xamni ni su fekke ne ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la lama lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dewe da nga gis ubeeku te li may wax de yag na ci dekk bi amna fan wérad waye bal mo wona neex tay émission bo xala dañuy mëna téléphone ni duma dégg insha allah da nga dégg amna xol dañ wax lo xam sa waxuma lako waaw walu bayre ak walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wër ak lu yaw yu metti suma la xolé suma la insha allah da nga wër rek sun waro na def lool bark dem rek ci mujj xamna duma tuddu turam waye mu may deg fu nek dam na fa waye bi mu dikke fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko tole sax manam da la wër ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom bama ko laaje ba nopi bu wëré dafa tiyal limbu takku ñoo ñukkal ma dama amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubeegu amna fi xam nga teju do nit dalay liggey rek nga tej rabbe tej nit waw ñak sat ci yaram da ngay tej nit da na am teju bo xamne nak mom so xasse teju bobé man mënu mala ñaanal waw muy teju bo xamne ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk yalla bo waxé melni la xéne bo xassé gëré jamono wala ngay waxé gëré jamono sa ñaar ñala yoron waaw waaw tilim bobé fo nga la jige bobu na mënu ma ci dal mom wayé lu rab def wala lu loxo def bo diké insha Allah dina la ci jappalé bu baaxa baax ba yalla fajal la
0: bokon na ci lima narona laaj da danaka andi goko ci walu leral muy ñi nga xamne ci dañ leena juggal walu liggey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yeg lo xamne ci lu def def lay doon suñu dikke fi da nañu ci am li nga xamne ci mom moy safara ku bëgg dikke fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamne ci mom moy samuk serigne bara khouradja
1: non bu doye marché o xass ak la ko wërna mom dañuy dem bundu keur alaaji baram bakki ma lañu fallu waaw numéro 9 mo fa nek numéro 9 bo bo ci duguna samu serigne bara la jëm ci kadaga rek insa allah bo auto bi lay touti rek so ne keur baba keur lay daara alquran di falay wacc rek sebeur be manam apprenti ñepp xamna ñu dañ la daali wacc fofu insa allah ci table bu son li dene daara ji insa allah
0: muy lu am solo mënu ñu jéxal te waxu ñu ci walu neew doole ci walu neegu sey lu ñu mel dang ci yëngu
1: waaw neew doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy bo xamne rab mo la ko def ay bo xamne do adama moko fi jema def ay pexé ba yalla nangul pexam ci yow waaw do adama mom lele muy def ay pexé ba yalla nangul ko waaw lolu mom dañ ko dañ bo ñewé dañ lay ci ñaanal ci carton yalla mu dañ walu ñew sey bobu day mën nañ ko dindi ci carton yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xamne li ñu wax 1147 wala 1180 nangam nga war am ci mandiw mandiw momé xawa am problème so ñewé ci kilo gerté la la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama lay savara ci moy jaw nga digo yeey bala kilo gerté ba diex mandiw ma la ci wara remplacer dan remplacer inshallah ci carton yalla
0: leg leg ñu gis kër go xamné ci day am ay ciow danaka duñ nekk ci jamm wala mu am walu rap ak yuni démé di indi galankol ci kër gi lu ni mel ndax dang ci def ay ñaan
1: da lay toxal rawat wa rawana ci bopam ngay toxal da wax no ko la mel na ko ray wala ma genn ko de dang koy toxal soko toxale ba pare dama jubale ci kër ga jubale goñe ngay def nak nga jey xamné yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo xoss ci defere yalla nga naw rawal mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom yalla may lañ ci won dañ koy toxal kër gu nekk di wala mbaaji mom bo ñewé mom insha allah su la joxe la joxe def ko de yow yaay xiyaat ñew na ma gisatu mako waaw insha allah
0: muy lu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci sam samuk Serigne Bara Khouradja bu fekkee da nga fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tataa numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb cornice bi romb hôpital soo ne ko Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan soo ko waxee incha allahu rabi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy bunt kër bi boo jëlee sarede tamit kasaalika naka noonu waaye mi ngi fi ci are kàdd gi ku bëgg a jokkoog moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
1: may siari ñep na mom la waro la ñëkke waye teyé koy buntu yi day am solo may siari mbolem ko xamné ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa général Mouride diko ñaanam yu yagg to lol te wër Serigne Moustapha Mbacké di ñaanal it Serigne Abou Barak ci wëru tedd wi ak mo wa kër Serigne Fallou Mbacké gi yépp suñu borom guddal seen fan te yàggal leen ci seen taxawaay bu liggéey rëy bi nga xam ñu ko taxaw si wàllu màggalu kaso rajab gi di ñaanal nag mbooleem kilifa yi si dëkk bi bàyyiwuñ kenn waaye nag di jël sama sàng bu tedd ba Serigne Bachirou Mbacké moomu Alhaji Fallou mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax wax dëgg yàlla mooy sama bunt ci kër Serigne Touba kon ñaanal ko mu yàgg fi te ànd ak wér rek la ñuy def di ziare xalifa Mame Cheikh Rahima Fall c'est Mame Cheikh moom man yàlla dafa dogal dama am nu ma mel ci moom ba kuma gis ñu ne ba

0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbok yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbok yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex nañu jëflante ak wa Dina Farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxaw lu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say tam fa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bekté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen ñi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen ñi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen ñi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di fajwale bu baaxa baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajje mbok yi yeen yi nga xamne da ngeena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak Dina Farm.

0: Penno FM 106.0
1: mbokk ñu ngi leen di nuyu bu baax tay ji nak di aljuma yemo ak fanweri fan ak ben ci wéru juillet ñuy am bekté bu baax and ak yeen ci xéewal gi nga xamné orange mo leen ko indil fi ba suba ci 8h ngeen jënd crédit ci Maxi It jaarale ko ci Seddo mën ngeen bénéficier au bonus bu 800% à partir de 1500 francs 400% à partir de 500 francs ba 1499 francs mbokk lu ngeen di waxate li la wa Maxi It def ak yeen ci bes bi tay té parégul fassiyena na and ak yeen magal gi yépp ndax magal mom kuko wax wax crédit bu doy waye tam wax réseau bu doy ndax nga mën di joko ak say gan magaluk jam ak Maxi It jënd sa crédit bu doy mëna woté fep fum la nexé Orange
0: jëri ngeen jëf mbokk yi nga xamni seen ak ñuy tewlu ñi ngi fi ci Touba Sam samuk Serigne Barakhouradja are kaddu gi tay ji nak ñi ngi fi ci kër Serigne Babacar Ley di jangalekatu alquran kenn ku nek xam ko ci jangalam alquran waye timit mu yeungu ci walu ñaan am luko ci yalla jaglel lo xamne si kenn ku nek xam nako ñu fasiyene waxtaan ak mom ci lolu nga xamne si ci lay yeungu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj kep ko xamne si nak bëgg nga jokko ki nga xamne si moy Serigne Babacar Ley man nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu ngi lay nuyu
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbokki talibé yi mbokki julit yépp Babacar Ley Touba Sam bokhatul mubarak mo leen ni nuyu di leen ziar bu baakha baax
0: nga yëngu ci walu ñaan di jàngalé katu alcorane ci naka nga yëngo ci walu ñaan ngir ñi nga xamné ci ñoy déglu kenn ku nekk xamna ni jamono ji da nañ yité wo lu ni mel ku ci melni yow bëggon nañ ci ay leral ci ban anam nga ci yëngo
2: wa soppala bi waaw deug la lolu ngay laaj ak numa yëngo ci ñaan waaw da na la ko leral waye dama am tuti luma bëgga leral war nan la dikké ci man nan la ñaan gi dikké ci man bama man di di ñaan alquran ji mo jitu ndax man alquran sun borom momo ko jox ndax man sama lupp yi kenn teggu tialiwo nema nel bashi mi marax waye nak lepp lo xamne liko dare ci baqara banasi buntu boma ci wax rek mo wax la cey jariñ ak la nga xamne mo ca diglé ak la cey téré waaw ci alquran fofu nak fi la teddu bu gudi xeyna sun borom ci man manam nga katanam ak doore ja ay la mo jek bu gudi ma yewu ñu tektal ma dama yow jangalekat alquran ngay don lo la xawona ma yem ci jamono yoy nak bañ mako waxe waye guddu ñaarel ga mo meli dama deg ay dongo yu jang dongo yoy na sun borom joxlo bima ñewé nak Touba fekk fi cheikh salih mbake ma dem ci mom mu fekk njurul waxtaan ak mom siar ko mu am luma jox ma ne ko dama bëggoon samp dara mu ne ma doxal bama ñew Touba lepp dana bax loolu ma waxon bima ñewé Touba ma dem ci mom ma dañu xamal ko ne dama bëgg samp dara ñu nak la ko sam dara fi ci samu Serigne Barakhouradja dara ji juroom ben fukk ni lawon ay ci biir loza am la ñu xane xawon na leena yeem ndax ni bind bi nga xam suñu borom bindé nañu ko ak ñom seen yaakar dafa ne dara ji du way dara ji na bu ndawé ba def téwéri nit ci la tibu juroom fukk yi yobbu ko marché bu bess andiatu Serigne dara mu dama ba dafa téwéri nit ma jëlaat ci dama ci Serigne Saliou xamal na ko dama bëgg am pinch mu dox ma quartier buñ wax yasbul khulub ma dem sampat fa dara yobba fa juroom fukki dongo bu nga xewé dem nañ ba Serigne bi wati liggéey mom Cheikh Saliou Mbacke ñi aljanna ma dal di dem ci Cheikh Mamadou Lewé waxtaan ak mom mi neegal Serigne Fallou nekkal Serigne Touba wax ndé waxtaan ak mom ci daara yi mu ne wëyele ko comme nga la ko Serigne Saliou waxé ma ana Serigne Bara nak diko wëyele daara yoy ba Serigne Bachirou Mbacke mo Aladji Fallou Mbacke dal di may jox fele ci Bayla ab al ne ma ñewal wut ay dongo nga ñew fa liggéey fa Serigne Touba ma jëlat ay dongo yobbaat fofé ma am dal ci gattal dal yalla dogal na ñenti daara yi ni la démé te ñenti daara yëpp nga dox waaw xamna lo ci bëgg xam ci daara yoy ba mako laaje dina la ko léralal waye walu ñaan gi may wax ni mu dikké ci man dal mom xamna ne pour ma leral ko ci radio dana xawa yewé waye nak xamna ne buñ paré dana la ko wax ndank ci souf dana la ko wax ci souf waye dana la wax dal ñaan ki mom ni may ñaané waye ni mu dëccé mom mëne su ko wax ci radio waye ni may ñaané nak moy damay xey tok ni sama ne ku dëkk ak no dikké rek ma xol suma la xolé rek insha allah dana xam fuma jaar yow lu sama xal ñu ñëk da ci ay alquran suma ko déwéré nga wër bu dé ko yitéel ak lu mëna doon ndax ma no ma tarjuman man sama ñaan ma ci fan wara tek ñeen toy o mo tar juman wala ubil ke ubil tere be bind na ngam jox ko deret duma ko def wa wala male tombal le wala ngandi le wala ay tomba ki petaw deret wa so ma joxe lo rek da fay melni yokku gi yax yi bo waxa jox la ko ba tey ko rek day melni xamna li sey bir yeb damay tok dila ko wax non ba mu yek lolu ya nga di ke ci wax
0: ci walu liggey nit ki am jafé jafé soxla ci ñaan ndax da ngay ngu ci lu ni mel
2: wa bo amé jafé jafé nga ñew ci man le ba ñeek xol moy damay xol ndax wadjal lay la met wadjal lay la wadjal wolu may wax nak ci wajuru jigen way tax may wax su way la xolé ba xamne wadjal lay la rek mu wolu la wadjal lay la suñu borom may na mané dara dotu jafé ci man ci yaw mom né insha allah dana savare mbir ma way suma damay ba xol xamne ke wadja yo desna dama la masla yow ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
0: muy lu am solo di setlu bo xamne ci setlu bu am solo la kenn ku nek xamne ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne si kenn ku nek ak nam lay feño dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
2: wa bo ñëwé man suma la xolé dana xam bar rawan mo la yor bu dem ben bedan ak rawan wu mëna doon rek dana xam rawan wi la yor bu ci am xara xajo ci dérëk dama koy dama la koy ullo nga andiko ci sa gëna xajo dama la koy ullo nga andiko ci ci duggu ba li ci aju yoy ci ay sarax dal dana la koy ullo nga andiko waye walu fayma nangam mom ñëwuma ko ndax li tax ñu mo ko dama xamne sun borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong ku ñaan nak ñu ñu engagé né len fay ba nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la muy sun borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama na len né len dama ñaan waye dama fajj nangam moy tu len ko ndax fajj mom yalla rek fay fajj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki daraw aw juroom fukk wala aw téwér nga tass yaakaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu boba yow la nga xamne mo taxone ngay def kon wacc nga ko muy jëmi ñaan ja ñaan mom boy ñaan da ngay ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak luma la doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow lo diké rek bo diké insha allah dina jëma sét sey mbir su ko mëne safar rek dina ñaan yalla mu safar
0: ñu ngi fi ci Touba Sam Samuk Serigne Bara Khouré je are kaddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokko ak mom ci walu ñaan bi nga xamne si ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokk ak mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baakha baax Serigne Babacar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
2: wa mbokk mi lolu ki nga xamne mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñewé ma xol ko walu keuyit ak yoyu su ma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw keuyitam ñew mu door andi lam may jox adiya ja ne ma li la amut bu amé sarax na dina rako nañ sarax na nga waye wéxal ga daam du mako laaj mu ko ta jorut keuyro insha allah waaw il faut ko mu jot keuyro ba paré ma door na bu sétal loy jox mako
0: kon dal nit ki boko ñaanalé bala muy joxé dara day dem ba jot la nga xamné ci mom lay lijiñ mu jëm ci walu keuyit
2: waaw mu dé walu keuyit mu dé walu yaraw yu metti mu dé walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may dégg kenn ku ci ñew dama naan la nay def sarax sangam ñu def sala ba nga ma wéxal gnu may dañ may la demal ba gis tan demal ba gis wër bo gis wër nga ñew nga ñew nit sa da koy def ñew né ma no lay jox man di alhamdullilah rabbi la la lay jox man ko sétal lo man da nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñun ñepp dañu wadi labiranté ndax lam yaakar ci man ba tax mu ñew ci man loolu yalla mako jox te yalla mëno ko toxa ci man bu ëllëgé jox ko keneen koko mo diko joxit man mu ko jox may yeeram ci doom adamé labiranté ak ñom daf may jëna ndax dama wax né ñaan fék yaangi xol posa waji wala calpem bi wala compte bankam fék yaango xol rek ñaan di dessna ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé la yalla la koy jox bu taxajol bu ja gatch len gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw nit ku tire ala ngay jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dumbalé la ba taaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yok la problème man duma ko def yok la problème moy lan yow yaay dem ñu am ay yitté ay problème yu bari té wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tudd Babacar lay nga né ko dé do fa dam ko dé so nga démé 100000 francs lay la wala 50000 ko man am na dégg na ma la ñaan waye ab jinu dong la am té duma dem okay nga ñëw nga andi jinu bobé wala diiwé té yoy wala lu mëna man ñaané na ni ci yëkëri sama gatt réel ko ndaysan waaw mu ñëw dégg réel ko sama gatt dama ko sarax mu dem waaw nit ñew na am million tok sama kaw na ñaata la lay fay war nga ñu wala ko tuddu lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox yecc ko joxaat jox ma la gëna neew ma santé ko yalla ta xalné yalla suñu borom suma ne ko jox ma taw mu jox ma ko kon la ca tégué ca lolé du nekk sama mur wala li sa wërs ak mom la ma jox kon man daal sama ñaan daal tegguma ci xaaliss tegguma ci yalla daal wax deug yalla tegguma ci yalla de jaawu suñu borom rek la ci dox
0: kenn ko nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayre njaay walu bayre njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak jaay laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayre njaay
2: waaw fofu li ma la fi tontu moy ni ñi dañuy tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek day neex na ma lool ni ñi dañ koy tuddu way bari ñu ko gëmut da ngay gis ko xane day ñew daal di neul man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakaar da am luñu ma def xalal ma baxam su ko defé duggal na ci kam go xamne xama fofu joge waaw manam fi ni lu bare li tax sax ay bayre yoyu ay yere ñaani ma diko xawa bayyi manam ñi ci bopam jeeletuñ pour yalla ay def dañ na jaami ñoy def waaw ñu bari fi dañ jaami yalla ñi daway gëmatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bayre mom amna ci yoonu yu gawta neex sax yu baakha bax yo xamni ni su fekke ne ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la lama lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dewe da nga gis ubbe ko te li may wax de yag na ci dekk bi amna fanu erreur waye ba lu mo wona neex tay mu emission bo xamne dañuy mëna téléphone ni dima dégg insha allah da nga dégg am no xol dañ wax lo xamne sa waxuma lako waaw walu bayre ak walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wër ak lu yaram yu metti suma la xolé suma la insha allah da nga wër rek sun wala na def lool barke dem rek ci mujjé xamna duma tuddu turam waye mu may dégg fu nek dam na fa waye bi mu dikké fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko tole sax manam da na wër ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom bama ko laajé ba nopi bu wéré dafa tiya limbu takku ñu ñukkal ma dama amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubbe gu amna fi xam nga teju do nit dalay liggey rek nga tej rabbe tej nit waw ñak sat ci yaram dalay tej nit da na am teju bo xamne nak mom so xasse teju bobe man mënu ma la ñaanal waw muy teju bo xamne ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk ya bo waxe melni la fa nga bo xasse gass gëna jamono wala ngay waxe gëna jamono sa ñaar ñala yoron waaw tilim bobé fo nga la jige bobu na mënu ma ci dara mom waye lu rab def wala lu loxo def bo dikke insha allah dina la ci jappale bu baakha baax ba yalla fajal la
0: bokko na ci lima na rona laaj da danaka andi ngoko ci walu leral muy ñi nga xamne ci dañ leena juggal walu liggey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yeg lo xamne ci lu def lay doon suñu dikke fi dinañu ci am li nga xamne ci mom moy safara ku bëgg dikke fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamne ci mom moy samuk serigne bara xure jël
2: non bu do marché o xass ak la ko wërna mom dañuy dem bundu kër alaaji baram mbacke ma lañu fallu waaw numéro 9 ba mo fa nek numéro 9 bo bo ci duggu na samu serigne bara la jëm ci kadaga rek insta allah bo auto bi lay touti rek so ne keur babakar lay daara alcorane ji falay wacc rek sabar be manam apprenti ñepp xam nañu dañ la daali wacc fofu insta allah ci tabla bu son bi dene daara ji insta allah
0: muy lu am solo mënu ñu jéxal taw xunu ci walu new doole ci walu negu sey lu ñu mel dang ci yëngu
2: waaw new doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy bo xane rab mo la ko def ak bo xamé do adam mo ko djema def ay pexé ba yalla nangul ay pexam ci yow waaw do adam mom lélé muy def ay pexé ba yalla nangul ko waaw lolu mom dañ ko bo ñëw dañ lay ci ñaanam ci carton yalla mu dañ walu ñëw sey bobit day mën nañ ko dindi ci carton yalla buñ ko ñaané yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xamé li ñu wax 1147 wala 1180 nangam nga wara am ci mandiw momé xawa am problème so ñëw ci kilo gerté la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama la ci savare ci moy jaaw nga diggo yeey bala kilo gerté ba jeex mandiw ma la ci wara remplacer dal remplacer inshallah ci carton yalla
0: leg ñu gis kër go xamné si day am ay ciow danaka duñ nek ci jamm wala mu am walu rap ak yuni démé di indi galankol ci kër gi lu ni mel ndax dang ci def ay ñaan
2: da lay toxal rawat wa rawana ci bopam ngay toxal da wax no ku leen la mëna ko ray wala ma gën ko dé dang koy toxal soko toxalé ba paré dem jubalé ci kër ga jubalé go ñoy ngay def nak nga jey xamné yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo bo ko ci defé rek yalla nako rawal mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom yalla may nañ ci won dañ koy toxal keur gu nekk defal la mbaaji mom bo ñewé mom insha allah ci la joxal la ngay jox nga def ko te yow yaay xiyaat ñoo lama gisatu mako waaw insha allah
0: muy lu am solo yaakaar na ni deg nañu ko fi ci sam samuk serigne bara khouradja bu fekke dang fi ñew bo jëlé numéro 9 bi tata numéro 9 bo ñewé ba fi nga xamné si mom moy rombu cornice bi rombu hôpital so ne ko serigne babakar lay jangal katu alcorane soko waxe inshallah rabbi dana la wacce fi nga xamne si mom moy buntu keur bi bo jele sarede timit kasalika naka nonu waye mi ngi fi ci are card gi ku beug jokko ak mom man nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
2: may siari ñep na mom la waro la ñeke waye teye koy buntu yi day am solo may siari mbolen ko xamne ni yaangi touba dalé ko nak ci sunu khalifa général mouride diko ñaanamu yag fu lol te wër serigne muntaha mbake di ñaanal li serigne abou barak ci wëru tedd wi ak mo wa kër serigne fallu mbake gi yépp sunu borom guddal seen fan te yagal leen ci seen taxaway bu leer reey bi nga xam ñu ko taxaw ci walu magalu kasra yeb gi di ñaanal nak mbolem kilifa yi ci dëkk bi bayiwuñ kenn waye nak di jël sama sang bu tedd ba serigne bachirou mbake momu alhaji fallu mu yag fi lol te and ak wër ndax wax deug yalla moy sama buntu ci keur serigne touba kon ñaanal ko mu yag fi te and ak wër rek lañu def di ziaré khalifa mam cheikh rahima fall c'est mam cheikh mom man yalla dafa dogal dama am numa mel ci mom ba kuma gis ñu ne bay fall nga rek dafa am ciofé bu re ci yow kon ma ngi ñaan ak mbolem khalifa bay fall yépp ma leen ñaanal guddu fan ak wër ak muccele ak liggey bu yegg ci serigne touba yalla ñu ko yalla defal ko julit yépp bi barka alcorane
0: adresse ba nga fi ci touba samuk serigne bara khouradja are card gi ngeen mëna jokko ak mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jele tata numéro 9 bi foone ko keur serigne babakar lay jangal katu alcorane dinañ la fa wacce jere ngeen jëf
3: benno fm 106.0

0: ajja ko ñu siar leen bu baax nuyu leen bolem ñi nga xamni sa suñu doore ñu bayyi ñu xel ci ben FM 106.0 ñi nga xamni ñuy bayyi xel ci 320.sunfm.com siar leen jaajeufal leen jéggul leen ci tardement bi bu baaxa baax xamna circulation bi ak xataay dekk bi ak taw bi moko waral kon ñuy ñaanal mbolam ñi nga xam ñu ngi ci dekk bu sel bi di Touba ngir nek ci waccay yu magal bi jamono ji niki ginaaw suba le 2 août inshallah la magalu Touba édition 2026 kon ziar nan beggé mbolam personnel bi di ñu bayyi xel ci liggéey bu rafet bi nga xam ni depuis wéru safar bi dooré ba légui ñu ko and ak ñun di liggéey am solo ci dekk bu sel bi di Touba ci reportage ak yenen ak yenen ziar nan leen jaajeufal leen bu baaxa baax ñaanal leen jamm ak tawfiq kon bu ko defé rek tay am bekté dalal soxna mam astou fal ci émission bi nga xam mo émission bega say soppé tay nak mu nek ci dekk bu sel bi di Touba ñu magasi ñu yagana am bekté ci xam mom li nga xam moy jotaay mais tay la ko sunu borom dogal soxna mam astou mbacké mom serigne bacci ma samba fal ñu ñaan sunu borom yokku leeram ta taf ñu ci sunu barké di ziar mbolam ñi nga xamni kon ñu ngi ci ngacci ku mu ci mandi doon jox la sa waccu way waye rawati na ñi nga xamni jëmëne ji ñu ngi ci ties ñi nga xamni ñuy bayyi xel ci 320.sunfm.com réew mi ak bitim réew ñu ngi leen di ziar waye am bekté sékk ak jotaay bi serigne fallu mbub xamna ci kanam tuddi inshallah dina ñew ñu and ak mom ci jotaay bi mom itam ngir tardement wi ak ya ci aju xamna ngeen jëkënte li nga xamni moy temps bi dañu jox soxna mam astou fall mu ñu nuyu ak auditeur yi nga xamni ñu ñuy bayyi xel ci ben FM 106.0 soxna mam astou ñu ngi lay nuyu lesan jeureujeuf fall ñu nuyu jeuwriñ gi nga xamne tay mom nga andal xamna dina ñeu présenter mom itam
1: seigne fallu wad
0: seigne fallu
1: deug yaala suñu lepp la suñu wëlëre
0: lepp
1: lu ñuy def ñoo ci and
0: ndaysan aja kon seigne fallu nga ñew nuyu auditeur yi nga xam ñu ñi bayyi xel ci ben FM 106.0
2: assalamu alaykum bokk bi di mbokk talibé ñu ngi leen ziaré jox seen waccu way lu yaato yaato yaato
0: jërëjëf amna solo kon ñu lay sant bu baax yoy tam di la jaajeufal ci nuyo bu am solo bi ma sha Allah soxna mam astou ginaaw bu nga ndokelé ci magal gi ak xat xat yi téwut nga déplacer wu ñëw fi taw bekk ya ci aju embouteillage bi tay ngeen jëkënte ak temps bi ak auditeur yi nga xam tay ñu lay bayyi xel buñu bëggoon xam kan moy soxna mam astou fall naka lañuy def
1: waaw soxna mam astou di mom taal bi la rek taal bi borom nga ci faal waaw lepp daal dañ koy dañ koy def ci talube rek nak seigne fallu
0: ndaysan
1: ñu ngi leen ziaré waatal bu baaxa baax di am contante nak ci li ndax lu reey la ci ñun
0: deug la soxna mam astou ab talibé la bu nekk ci yëngu yëngu yi muy lu am solo di yëngu ci baatu la ilaha illallah soxna mam astou ndax man nga ñoo wax fan nga dooré li nga xamni moy yëngu yi
1: waaw yoonu de man ko dooré ngacc fall sama kër baye cheikh massamou mo safar ma ngi ñaan nak suñu borom yok ay leeram ta tass ci barké waaw mom mom dañoo xéta ci ci quartier nampatal na ci nampatal ñu ci ba tay ji wax deug yaala lepp lo xamanteni dal ñu koy am mom ñu xamne dal mom mom lepp dal mom moko sabab rek
0: ndaysan muy lu am solo mais ndax man nga ñu wax ban ané nga door li nga xam moy yëngu yi ci walu zikrullah
1: waa man na xam naa ne moom bi ma xàmmee rek laa tàmbalee ci kër waaw moom xam naa jàpp ma nag wax dëgg yàlla ban at la
0: jàppoo at bi année bi quoi
1: bi ma xàmmee rek laa tàmbale si kër waaw dëgg yàlla bi may tout tànk ba nii ci laa judd ci lañ ma yar
0: ndaysaan muy lu am solo ci nga judd ci lan la yar
1: waaw
0: mais bi nga koy door ci daayira yi nga ko doore won ci keur señ bi wala bok dafa doon lo xamni dang ko opté muy sa lula neex nga ñew dugg ci
1: waaw doon na luma neex waye tamit doon na lo xamni xeyna suñu borom moko dogal ci sama jëm ci ndax xamna bama koy def yag na daayira la ko tambalé suñu ci daara faal khalifa cheikh massamba mo mustafa ya naka suñu borom baye ma yag fi lool and ak wër mom mo sabab won daayira bobu non yoré ko nga xam te jamono yu enregistré sax mo xewon
0: ndeysan
1: waaw nga diñu enregistré lepp wax deug yalla ñu nekk ci waaw ba tay ji xeyna ba tay li lepp am
0: ndeysan ba tay lepp am bi ngi koy dor en tant que ndaw rawati na doomu nekk soxna nekk ci daayira yi di yëngu ndax bobu jafé won
1: waaw bobu day jafé na jafé wut ndax daayira yi ma daan dem yépp daayira señ ma sambal won jëf jël bu geengi neew pastef bu geengi neew daayira pastef xamante yoyep daayira señ bacc fall won waaw fofu daal xamna ni fa lañ ko doore ak daayira jëf jël bu mag bi muy bi nekkon ci kër ga muy señ cheikh daar yoré won ko
0: waaw ngeen amna solo door bi jang nek ndaw ndax bobu amon nga ñu top sa ginaaw dila dolel mo xam aw kadila wala bok ko xamni tay nek na sa ménager
1: wa bobu nak xeyna ay ménager ak yoyep sax xalaatuñ ko won wax deug yalla
0: deysam
1: donte nak lepp luñ daan def ñu ñoko defa
0: suñu micro bi tuti
1: wa lepp lo xamante ñoko daan def rek ñu ñoko daan defa suñu bop waye tere wu tamit lima don tout tank don na geussu melni señ mu lay dem
0: deysam
1: mu daan ma bindal ay olofal
0: deysam
1: ci yoy nonu jamono
0: amna ku la doon bindal ay olofal dal pour nga man ci sukkandiku pour mëna genn yene ere dal
1: waaw comme ça olofal yo xamante olofalu ma ci ibrahim fall lay doon wala ay olofal yo xamante mom moko bindon jox ko defal ko señ bacci fall
0: deysam
1: waaw bobu dal la xamne mom ki na ko
0: deysam amna solo la ta ngay genn sa ere bop ndax amna kenn ko xamni yang ko doon roy ci njang
1: waaw soxna adam baye ya adam baye mom tamit mang koy ñaanal suñu borom defal ko tawfiq suñu yaa joo nga xam
0: ñu koy nuyu au passage ku baax ku man limi def aussi
1: waaw ku am yitté ci at ci doomu adama bo xamanteni fu mu la fekke ci ay tiant yëkëti la ba ñepp xamne yëkëti la barke señ massamba modou moussa
0: ndeysan
1: di boole ko ak dima ñaanal wa ak yu ki daal wax deug yalla ak serigne bacci fall
0: ndeysan
1: ñu koy ñaanal mom tay bu baax mom dama ko way sop sama soppé la
0: ndeysan
1: ko bëgg dama koy roy
0: ndeysan bobu ndax da nga don top ci soxna adam baye wala bok dang ko don deg muy jang mu neex la wala bok ya nga don top ci ginaawam diko aw
1: non bobu nak xeyna ay tout tank la nga joté wuñu fofu ndax man mom ngati rek la xamam dawuma dem fenn
0: deysan
1: deug yalla dawuma dem fenn xeyna sey sax motax ma genn yene genn mais dawuma dem fenn ya na señ doom daw bëgg ma dem fenn
0: deysan mais
1: lolo taxone nak danaka soppegi da ngay deglu ay son mu neex la nga tok
0: ndeysan
1: wa nek ci ak mom ak yoy non ben legui la gisse bi yomb rek waye jamono bobu xeyna gisse bi meuna baña yomb
0: ndeysan yombul won deug la amna solo ginaaw lolu bi ngay jang en tant que domou kilifa do nek ci say wajur ak yoyu di yekati baat ndax bobu jafé won na ci yow
1: dedet man de wax deug yalla musul jafé ci man musta jafé ci man ndax deug yalla tiant sax dama am seigne bi mo ñu yëkëti yobuñu mom moy taal auto ñu yobuñu
0: ndeysan
1: wala ñu and ak mom def convoi daal di dem motax lool mom wax deug yalla musul jafé ci ñun
0: musul jafé ci yow
1: musul jafé ci ñun
0: ndeysan amna solo machallah ñu fat leen ñu ngi and ak soxna mam assou fall bu serigne bacci massamba fall borom gatchi soxna mam assou ngir ñëkënte ak waxtu wéggé ci aju ndax man nga ñoo wax kañ ngay ñëkke genn li nga xamni moy son mo xam vidéo la wala bok son
1: wa may ñëk genné son nak moy jamono bi sama baye wacce liggéey mom jamono bobu la ñëk genné son man na bi wacce liggéey ba danaka mu am amu na xawma ci la commencé genné ñaari single
0: bi bi ngui koy genné tout tank nga ndax yombon na
1: wa yomb na yombul ci benn côté ndax lepp rek dañ lay tek ci yoon rek ndax xam nga boy soko door mom
0: micro bi tout son wax
1: boy soko door mom yu bari mëno ko dañ lay tek ci yoon rek
0: waaw mais ci walu financement ak son bi bobu est ce que ndax jafé won na
1: wa walu financement nak mom lool mom dama ci arrière-rat bu baax sante ci sama serigne modlo
0: ndeysan
1: wa mom mo dama ko ci sante bu baax ndax wax deug yalla suma démé ba tollu fi ni ci sekkasi mom la ndax xeyna mënon na do sama bëgg mom mu bañal mako
0: ndeysan
1: waye na wax deug yalla dama ci ma ci daf ma ci gëna xétal jappalé ma ci tamit bu baax muy singali di clip bi di lépp sax won na Serigne Bathie Fall mom moma ci jappalé ci lépp ni may wax ak bima ñëw moma indi ba fi daam yité yi mi dox rek motax sax ñëwul ba accéwul ba ci daara ji waye moma indi ba ci buntu bi wa mom nak ma ngi koy sant bu baax tamit di ko gëreem bu baax
0: wa bi ngay gëné sa premier single bi nga xamni gënë nga ko air bi ndax amul nga jafé jafé air
1: dedet awuma ko won nak bobu amna ben olofal bo xamanteni sama borom keur momako bindal mom borom keur momako bindal lolo taxone nak jafé na jafé wut ndax ko ko tru yalla yi mom mu ju ñun lepp loñu bindal rek dañ ko mëna ki
0: ndessam sa premier single kan nga ci way
1: wa sama premier single nak Cheikh Massamba Mour Moustapha Fall mom la ci way
0: borom gatch
1: wa mom la ci way wa
0: ndessam boba ndaysan seigne bi laqo xamna ak nga dem studio xawna am num def ci yow
1: waaw amna num def ci man bu baakha ba sax waaw ndax xeyna xol bi toy na te tamit ñak nañ lo xamne xeyna japp mënutuñ ko am daan ñak nañ luñ mën lo xamne mënutuñ ko amaat
0: ndaysan
1: muy man di ñeneen
0: ndaysan
1: lolo tax nak xawon na yeme lol nak waye nak sante yalla rek
0: ndaysan yakarna sama bi la won de
1: ya bobu la wa
0: ndaysan est-ce que ndax kilifa gi mom la doon conseil ci guenne single euleuk wala yenen ak yenen ci walu njang mi
1: waaw mom des fois ma bañ sax momay forcer
0: ndaysan
1: momay forcer ci lepp tegal ma lepp ne ma ni nga koy defé ak ni waaw wax deug yalla dal buma ci luma ci mel dal mom la mom
0: ndaysan
1: mom dal lepp mom
0: Cheikh Massamba la
1: bak Cheikh Massamba mo do sa
0: ndaysan muy lu am solo ndax bobu am nga sa awukat yo xamni formé nga len tay pour ñu mëna anek sa ginaaw man la jappalé dolel
1: waaw amna ñu may aw amna ñu may aw Cheikh Fall soxna na koy fall ak Cheikh Mame Cheikh Sek ñen dañ may leen ziaré bu baax di leen jox seen waccu ak Serigne Fall mi mom mo fété mbacké
0: ndaysan
1: Serigne Fall gay nak ñewugut mom sama lepp la sama mbokk la sama lepp la
0: ndaysan
1: waaw ma ngi leen ñaanal nak ñoomit bu baax tan doon tamit ay jambar yo xamanteni lepp luñu xewla buñu leen woyé ñu ñew
0: ndaysan
1: nak Serigne Bathie
0: amna solo ginaaw lolu ci programme yi ak ya ci aju bi nga nekké ngacc ci génné sa premier single ndax bobu programme yi yombon na ñu lay bayyi xel
1: waaw bobu mom yomb na lool sax dëgg yaalla ndax amna ñoom te sax dañ lay bëgg te gisunu la waaw ñu ci bari sax dañ lay bëgg te gisunu la wala buñ la gisé sax ndaysan am doxale yow no xamanteni yow sax affaire yi day kawé ci yow lool
0: ndaysan amna solo sa premier guen am programme mo xam ngacc la wala fenen ndax man nga ñu wax fan la
1: waaw lool nak da xamna ni mu fatali ko mako waaw yag na lool
0: ndaysan
1: waaw lool mom na fatali ko mako lool
0: amna solo mais bi nga génné single ba paré ndax bir ngacc rek nga don yam ay di ay programme la amna fenen fo xamni yaangi fa don déplacer di dem
1: wa Serigne Massamba bi mom bima koy génné bobu maay ties ties la ma fekk yépp ties la génné single
0: ah ties nga ko génné
1: wa ties la génné single yépp amon nañ ay programme Dakar am nañ programme tamit ci biir dëkk bi
0: amna solo nga nek tout tank ties ko ne xamna ni yeungu kat yi ñoo nga fa classe yaay no gay gi ak yeneen ak yeneen
1: waaw soxna no gay gay mom tamit non la ma bëgge wax
0: no gay tilala ndaysan ñu koy nuyu au passage
1: mo fuma gisé jox ma samay waccu way wala damay sax sukkal damay rus
0: ndax
1: xeyna adi donte nak faal gi lay xol way man nak manit nay sooralé adi im am
0: ndaysan
1: mooy mu doon suñu yaay ju baax nak
0: ma sha Allah ndaysan
1: ku man sax limi def mom ñu koy ñaana bu baaxa baax
0: ndaysan amna solo mais boba bi nga ñëwé ties nek ci yëngu yi fofu ne ma la ko waxé ties ku ko xam ni ay yëngu kan ma sha Allah fa la fekk paax boy xol ñu bari sax tay day déplacer Dakar ñëw fofu di gënné ay seeni single ndax amugo ci won jafé ngir ay champion yo xam ñu ngi ties
1: dédé man nak mom ni may gisé néna dal ku ci né dama lay nangul lé la suñu borom may
0: ndax
1: suñu borom da may da yamalé wu ku ci nekk nak la suñu borom may mom
0: ndaysan
1: waaw ndax wa deug yalla ay ndanan ñoo fa nekk buñ dajé tamit kenn du xamé sax nak wax deug yalla
0: mais bo dajé ak ñom ci programme parfois do am jafé jé
1: dédé man mom jafé jafé bo mom wax deug yalla yalla kiwumako sédé wumako mom
0: ndaysan lepp dal ci yëngu bi la
1: lepp dal dama koy tek ci turu yalla wi rek
0: ndaysan ñi profito di nuyu bax sonu assou mbay kon mom itam ndaysan ci yëngu yu am solo yi xamna mom machallah ku bax la mom itam vraiment ñu koy nuyu au passage sa benn soppi mom itam ndéla néna muy lay nuyu bu baakha baax day nek ci li nga xam moy yëngu yi amna solo ginaaw lolu soxna mam astu ay mbébétam ci sikar mi moy lan tay comme par exemple ya nga ci négu sey peut-être ak yenen ak yenen parfois khat khat yi wala xawla teunk ci yenn programme yi parfois do ci am ay jafé jafé
1: waaw programme yi mo wax deug yalla jafé jafé yu yam rek ndax wa deug yalla ñima nekkal comprendre nañ ma ta bu fekkon comprendre ñu ma ci lay metti ci man waye wa deug yalla comprendre nañ bu baaxa baax ma waré dem programme téré wul lama wara def ci gër gër dama koy def
0: ndossam
1: mo ma ngi ci sante suñu borom bu baax kay
0: amna solo fu ci melni Touba Mbacké parfois ding fi am ay programme ndax ku ne xamna ni bis yu melni di magal da fay am ci Touba ndax yaang ci am ay programme ci Touba
1: waaw ñu ci am programme mom suba jam rek am nañ programme bo xamne sax ana ñu ñokoy def waaw ma ngi leen di ziar ñom tamit muy gatch bay fall
0: gatch bay fall
1: talibé bay udot fall waaw
0: man neena leen xamna xawma kañ nga may ngont mom yaay sama sikar kar loolu yalla dogal
1: yo mo bëgg rek
0: ndaysan amna solo soxna mam astu ndaw la lu nekk ci yëngu yi tay lu mi conseil soxna yi nga xamni ñu ngi ci li nga xam mo yëngu
1: waaw japp do baye rek tay carrière rek waaw nak lool mo lay jallale tam mo lay yob benen niveau bo nekku
0: niveau bi waaw
1: di xol olafali di gessu tamit
0: surtout
1: waaw di gessu manam wayi magni
0: waaw di fente wayi dal di xol
1: di fente par exemple nga jël way bo lo xamantene way la musique
0: ndaysan
1: nga jël ko traduire ko defal ko bam bax
0: bako
1: ko gissa du japp ne li ni way bi la
0: amna solo mais tay ndax créer yomuna
1: wa créer nak mo xamna ni yomuna yombul way bo ne nanan mo xamna du jafé ci yow
0: ah du jafé amna solo ndaysan wala mi nga xamni ko ñi bayyi xel ci 106.0 di ñu topé ci 320.9fm.com rew mi bitim rew am bekti and ak soxna mam astu fall bu serigne ma samba fall borom gatchi ci isdio ben fm 106.0 fm soxna mam aussi yang koy wax mais ndax bu nga génné single bi son rek nga génné won wala bok da andu na clip
1: wa ma ñëkke génné single ñaar single la ñëkke génné mais album bi bima ko génné def na ci ben clip muy Serigne Massamba bi
0: Serigne Massamba bi
1: waaw bi bobu passé tamit may guenewat yeneen son yi may guenewat mom tay yakana mom tay ñaari single lo won muy xarnu bi ba xarnu bi mom tamit clip
0: même ané nga ko guené
1: dedet ay yakana ané bi ci top la ci la guené ki xarnu bi
0: mais boba xamna lepp affaire bi xawna jafé dé taxawna metti da
1: waari na metti ci ben côté ndax chaque jour da ngay bëgg loy def rek muy gëna neex
0: ndaysan
1: waye nak sante yalla na xarnu bi mom deug yalla dal yeme na dal waaw
0: yeme gi kom
1: yeme na maam da xeyna fim ag sax xeyna ñu bari yaakaare ñu ko wonne dina ag fofu non waaw ndax gaay ñu bari sax dana est ce du xarnu bi mo da
0: ndaysan
1: waaw gaay ñu bari dañ na xarnu bi mom doto genné ti son bu melni mom
0: ndaysan xarnu bi
1: waaw
0: xarnu bi da melni amna solo de machallah
1: solo lool sax deug yalla
0: ndaysan amna solo sa digënté ak ñi nga xamné ay sikarkar lan ci Mbacké wala boku Guinguinéw wala Thiès relation bi naka la dem
1: waaw wax dëgg yalla man mom ñom mom ma ñom lepp tawfiix nak bu nga gisé dinañ la jox sa waccu way ta tamit lima nekk nangul nañ mako waaw lima nekk nangul nañ mako dëgg yalla
0: ndaysan mais jang mi amo ci ben jafé jafé bo xamni tay parfois mu arrivé la
1: dédé wax deug yalla waaw ñun daal ñu ci sante yalla bu baax nak wax deug yalla
0: en tout cas daal kon amo ci ben jafé jafé bo xamni tay parfois mu arrivé la ci li nga xam mo jang mi
1: dédé wax deug yalla
0: génné nga ben single bo xamni yang ko jangon Serigne Cheikh Fall baye goor
1: waaw Serigne Cheikh Fall jamono yi magalu ngatchi la
0: ngatchi
1: wa magalu ngatchi wa ci la genn Serigne Cheikh Fall baye goor
0: ndaysan
1: suñu waja gorena
0: ndaysan machallah amna solo kon ñu fatale ni ba légui ñu ngi and ak soxna Mame Astou Fall bu Serigne Massamba Fall borom ngatchi ci studio Ben FM 106.0 mu melni daw genn nga sengal sama jumut ci magal gi
1: magal Touba gi waaw waaw daw genn na mag ci magal gi ben son
0: ndax boba jafé won na lu melni magal Touba ndana ni di genné nga ñew yow tam top sen ginaaw ndana ni sax parfois dañ am jafé jafé pour
1: bu genné boba de wax deug yalla mom daw fexé na mom tamit waaw ndax xeyna bu dé répété sax mën na né répété wumako waaw wax deug yalla
0: répété woko
1: wallahi répété bi taxuma taxul ma ki ko waaw ndax boba xatna da gaay ñepp nga naan na nak di nga genné ndax fa ma fekkon la ah da fekkon tank bi xawona dis lo tax mangal da ñew wala taxon xawon na yéme nak waye nak
0: ndeysan
1: tawfiq rek
0: tawfiq la amna solo ma sha Allah xamna dina ñew ci son bu bes bi nga xamne sax ren da melni suma jumul genné nga ben tudde ko Serigne Cheikh Diambou Fall
1: wa moy rendu hommage Serigne
0: Cheikh
1: Diambou Fall mo ma ngi koy ñaanal sama mag di baax joju
0: ndeysan
1: suñ borom yërem ko te xaré ko aljane firdausi mo mbolem kum fa fek rek ak ko fa fek ci barke bayam bu tedd ba mom nak mom da doonon sama lepp
0: ndeysan Serigne Cheikh Diambou
1: waaw dafa doonon sama lepp
0: ndeysan
1: mo na ne xeyna amna lo xamanteni amna lo xamanteni sa jamono ji ma ngi koy yegg lo xamanteni manam lepp ci mom la
0: ndeysan
1: waaw lepp ci mom la nak ki di ma defaral affaire yi muy Abdou Khodous lo moma bolé ak mom
0: ndeysan
1: nako daan sama ben rak bo xamanteni day tuddu yalla
0: ma sha Allah
1: bolé ma ak mom ba ni ni may wax ak yow affaire bu ma defar ci sama son yi mom moko defal
0: moko defal
1: ak si ma samba moy mu doon ko xamanteni duma laaj dara wallahi nazim
0: ndeysan
1: wa mom
0: nga bax
1: wa momit ñu koy santale bu bax ko gëreum tamit
0: ndeysan
1: wa ay mom Serigne Cheikh mom da doon sama lepp wa mën na da sama fétalo wo
0: ndeysan ndeysan amna solo Serigne Cheikh Diambou mom ñepp ngui koy baye xel ma sha Allah amna solo met gene nga ben bo xamne mom tam Serigne Moustapha Fati Kane Jambar Dia mom tam noko kiye nonu
1: waaw gis nga ko de Serigne Moustapha momit ndeysan yalla nako suñu borom yeeram mom tay bu ko ci aljane firdausi
0: amin ndeysan
1: doon wolere domam nak muy Cheikh Ndigal Kala
0: Serigne Cheikh Ndigal Kala
1: Serigne Cheikh Ndigal Kala momit mu doon suñu dom jo xamanteni wax deug yalla momit ku bax ta amul talibe fal ñega
0: ndeysan
1: koy ñaanal mom tay bu bax ta diko jox waccu wayam
0: ndeysan

0: babulay.
1: Aw yay sunu babulay. Yay babul jannate modum bagede mon ge.
0: Dam yay sunu babulay.
2: Mashallah. Ndey sa limum amna solo tarkal ah neena len dal defati nga ah vraiment machallah li nak na trop salim to don lo xamni yakarna lu yag la nan ndox bu pare mais don lo xamni lu yag la sonu masu nak nga créer li nak deug nak tam
1: waaw salim to de mom amna ni
2: amna ni xam nga bari na sax
1: salim do amna ni gaay yep xam nañ ko
2: ndaysan gaay xam nañ ko nga ñew fent ko
1: waaw ñu ñew da ci liggey rek
2: waaw ndaysan
1: defego comme ni rek mu tawfiqa lol tamit nak wax deug yalla
2: ndaysan mais bu ng koy créer da nga tok xalaat wala bok dañ ko bind lol lu dewe
1: waay man damay bind waaw damay bind damay jël ay ku melni Serigne Moussa ka wala ku melni
2: ndaysan
1: magni ci bindu magni lay jël bind
2: ndaysan amna solo mi ngi nonu kon ñi nga xamne ñu ngi and ak ñun ci jotaay bi lepp rek 18 safar la and ci soxna mam astoufal bu ties mom serigne samba borom gatchi fall ñi nga xamne bëgg nañu and ak ñun ci jotaay bi mën nañu and ak ñun ci 88 628 1902 modi ibou joko bi am bekté and ak soxna mam astoufal bu gatchi fall bu serigne samba fall borom gatchi soxna mam astou ndax fa ci melni ngati ba legui nga jige won fa nek ci estay yang fay am ay programme
1: waaw ma nga fay am ay programme bu baax sax waaw deug yalla waaw ñu ngi ci est nak di liggey way nak ñu fay am ay programme dañ fay am suñu wol rek yo xamanté lu ngi xewle
2: ndaysan
1: dañ ñu koy yegal ta dañ ñu koy wax ta dañuy am yene ñu tew fa lol
2: ndaysan man koy nuyu au passage sama waji daf ñuy baye xel momar lo mom itam ndaysan tay rek man koy wax émission bi ndaysan mom lay nuyu mom itam
1: ndaysan waaw sama wajoju mom it de da doon sama lepp
2: wallahi ndaysan ku bax ndaysan
1: wallahi ku bax sax nak seigne bi mom seigne massa mbañu boole
2: wallahi ndaysan
1: mom seigne massa mbañu boole mom ñu koy ñaanal bu bax nak ko yalla
2: ndaysan ndaysan jerejeuf kon mamour fall ma ngi lay nuyu bu baakha bax dila ziar yoy tam dila ñaanal jaam mbolé mbokk yi nga xamna ci mbusso be di ñu bayyi xel jamono ji tembe way ñi nga xamna ci mbacke bol ngati ak liko wër ñi ngi leen di ziar bu baakha bax di leen ñaanal jaam sonu mam asu ndax tay amna programme bo xamni tay chaque année bu jot mo koy yëngu mo xam magal Touba la wala gamu wala leneen ak leneen
1: waaw amnañ ci ay programme wax deug yalla waaw des fois nak xat gi nak mën na tax sax nak ñu jéggalu ndax li ñu wërtu tank waye nak bo xamanteni wax deug yalla mom mën ta ñak mom ñu ci ki bu baax waaw ma ci jallale waale tamit sama bis bi nga xamanteni magal Touba ba ci suba gi lay doon
2: magal Touba gi
1: waaw magal Touba sax ané dama koy
2: ci ngatch
1: waaw fi ci ngatch
2: waaw sonu ma as lool mom na bu nga mako di
1: waaw xamna nak na office bi da ki wu rek da partager bi accès wu ci yow rek waye ñu koy tuubaat bu baaxa baax
2: ndaysan lolu dina am solo lolu ndax yag nga ko taxawal bis bobu wala
1: waaw bi moy 3ème édition ndax daaw bëggon na ko def ay daaw yalla dogal ko ndax daaw magal ci mo waaw waye da reñ mom fas nañ ko yene mom inshallah
2: ndaysan
1: waaw ñu ci wo nak mbokki julli di ci wo soppé yek ñepp tamit
2: soppé xarit yek ndaysan machallah bis yoyu ngeen di taxawal ndax tay da ngeen am seen natango ci kar kat yo xamni tay day ñew di and ak yeen bis bi wala bok yeen yek yeen ko yeengu
1: waaw ñun nak ñun mom cant gi man mako yeengu bu ma démé ba xamni tay ma ngi wara dem changer di yéré ñëwaat ma jox ci mbokk yi talibé yi nga xamni tay ñom ñoo and ak man ci kar ci
2: ndaysan
1: ñoom ñew téel ma nga tax ak may dem ñëwaat
2: ndaysan machallah amna solo mi ngi nonu kon mbokk yi nga xamni mi ngi bayyi xel ci 106.0 dañu bayyi xel ci 320.sonfm.com lepp rek spécial safar édition 2026 ba tax nañu and ak soxna mam Assoufal borom gatch xamna day dem diblu Salim Tobi ñëwaat

0: ci amna solo kon soppi yi nga xamni ñu ñuy baye xel jërëjëf Maodo Samb sama waji neena ma sawa fall ñu ngi lay contane ya ngi ci magal gi ma ngi lay bëgg bu baax ak mbolam ñi xamni ñu ngi fofu ci santi darul salam yi rawatina ci mbacke ndoye nak liko wër ñu siar liñ contane leen bëgg leen marché ñetti protocole ka ñu itam do leen ba faté ben yoon ñu ngi leen di siar bu baax di leen jaajeufal di leen ñaanal jamm ak tawfiq muy lu am solo ak mbolam ñi xamni ñu ngi ci embouteillage bi circulation bi dëkk bi xam ngeen jëmono ji bo joggé mbacke bool jëm ci fiir nga xamni jëmono di circulation bi metti na trop rawatina fi ci rond point bi ñu jaajeufal suñu bokki takener yi ci liguey bu am solo bi nga xamni tam ñu koy liguey barras bi nga xamni def nañ ko boy tourner rond point bi joge mbacke jël wara jilat benen sens bi jëm garage bu bes bi bo gisee nañu baré fofu nga xamni machallah liguey bu am solo la ndax kep ko xamni ya ngi ñew wara rond point bi jëm Touba da ngay ñew rek dal di continuer mu dal lu am solo lo xamni vraiment plan de circulation bi machallah amna solo jaar na yoon ñu leen di ndokki nak bu baax bokk kon ci liguey bu am solo bi nga xamni koy def jamono ji tembe ñu ngi ziar ak begi ko wolam auditeur yi nga xamni ñuy baye xel 88 lañu ané ñun 628 1902 88 628 1902 sonu ma wassu ndax am nga jafé jafé teug kat ak yoy nonu ndax nak sikar bu am solo bu ngey sikar mom ku nek xam nga ni dafa laaj ak xarañté ci walu teug
1: waaw lo de wax deug yalla mom mom tamit suñu borom ma ngi ci sudara
0: ndaysan
1: ndax ay nak ki may teugal kala moy groupe lamp fall moy ñi teugal cheikh mbay moy ñi nga xamanteni ñom la nekkal ci sama single yi ñom ñoko teug
0: ndaysan
1: waye nak amna ci bo xamanteni ma way ci amadou fasser ndjay bi dem jébé ma ca ngay
0: ndaysan
1: serif asan fall mi xeyb
0: serif asan fall ñi koy ñu bazar waaw waaw mbacke xam nañ ko da nan la
1: waaw mom moko bak
0: ndaysan
1: amadou fasser ndjay bi ma di len gërëm ñom tamit di leen sant bu baax tamit ndax wax dëgg yalla luma nekk ñomit ñu ngi ci ñom ñep man mom xaritu dëgg kat yépp la wax dëgg yalla
0: ndaysan
1: waaw man mo awma ci xaj ak seen
0: dëgg
1: la waaw ñom ñep la boole yamale
0: ndaysan
1: ak señ Badji Fa may leen ñaanal nak suñu borom defal leen jamm te defal leen tawfiq
0: dëgg la ndaysan amna solo ala jagn sama waji may lay contane dam fall wala jam fall may lay contane bu baax yow tam ak mbolam ñi nga xamni ñi bayyi xel jamono ji ci benno fm 106.0 ñi nga xamni ñi bayyi xel ci 3w20.sunfm.com serigne Moussa Fadi Kane bi Maodo Samb joxal mako wa Touba

0: ngi and ak soxna mam astou fall bu ties ba legui ci emission bi nga xamni lepp rek dang ko djel djeglel ko safar gi tay nak ñu am mbekté and ak mom ci jotaay bu am solo bi don ko xamne comme ni ma leen ko waxé yakarna ni jamono ji mom ko wax magalu touba sa xel ci walu genné ay son yenen ak yenen sa xel dina dem ci mom ndax liggey nga ci lu am solo lo xamne de wala ko waxé ndana ni bari bëgg dañ ko tay ta moy amuñu ko mu don lo xamne ak tiant la ak tiant la lu mata baye xel lat aussi ndax parfois boy genné son yi do ci am jafé jafé yo xamné nga da ngay baye xel ñen ci ño xamné ñu ngi sa kanam
1: wa ñu dé dédet mom problème bam mu wax dëgg yaalla mom buñ ko sax baye xel da li ñu waré ji nga bu fékénté da nga dëgmal yeen yi man da ngay jital sa fit ak jital tamit gëm yaalla
0: surtout ay
1: da ngay jital gëm yaalla jital sa fit tamit ak tamit li la suñ borom may nga bañ ko xéeb
0: ndaysan
1: waaw yi gaangi baña xéeb la suñ borom may rek du tawfiix ngay am waaw mom wax deug ya ragalu ñu dara mom
0: ndaysan amna solo mi ngi nonu deglu ko ñewati mom soxna mom assou

0: machallah xarnu bi de xamna ni mom gaay am koy baye xel
1: waaw ñu koy baye xel bu baax waaw ñu koy baye xel bu baax
0: ndaysan dafa am solo nak xarnu bi mom tarkala machallah dafa jall ndaysan mais sonu mam astu parfois est ce do am ay jafé jafé comme boy génn lu melni son yi ñi top sa ginaaw nek ay ño xamni peut-être ño la fété mak nga wara doxal parfois est ce do ci am ay jafé jafé wala
1: dédé ñun mom limay wax rek man da néna chaque jour daal man bu na tay ji boy xol ki la tané do dem chaque jour yow boy xol ki la tané yow do dem da ngay xol ki nga tané waaw lool rek mom moy mo lay may fit waye chaque jour tay ji comme tay ji par exemple rek nga né man ben som bi la yor
0: ndeysan
1: ay dég nga gis tay ji kene yor lu ëpp li nga yor man bo tégué bëtt ci ki nga xamanteni mo ëpp yow li mo la ëppalé chaque jour yow da ngay xéeb li nga yor waye bo wolé ki nga xamanteni yow mom yorut yow chaque jour rek
0: ki nga tane dal ndeysan
1: ki nga tane waaw chaque jour boko dé xor rek
0: ndeysan
1: wa da ngay mëna ki
0: tay sonu mam astu ay mbébetam ci walu yëngu yi ndax tay bëgg na dem ba djel avion dem bitim rew ngir yëngu yi wala bok am ñakul talibi yo xamni tay ñun lay bayyi xel ci loolu
1: waaw loolu rek lañ bëgg wax deug yaara waaw ndax mbir mom bo ci nekké ñaan nga yalla avancer ci waaw ñun mom wax deug yaara loolu rek lañu ñaan ndax tamit fofu non niñ amé fi ay soppé nuko raw lañ amé fofu ay soppé waaw wallahi
0: deesan
1: ñoo xamanteni sax na dañuy lijeenti suñu numéro di déggante ñun ak yépp
0: deesan
1: waaw bitim rew lañ nekk
0: bitim rew
1: waaw
0: amna solo mi ngi nonu yeen nga xam ba ngeen ana ñu ci jotaay bi ba legeet xat xat yi xamna peut-être mo koy waral 88 ngeen di ana ñu 628 1902 88 lay doon 628 1902 moti bu mu joko bi bolem ñi nga xam ni ñu ngi bayyi xel ci kër mi parfois ndax yaangi ci am ay fakassal wala bok gicco ci lenn lo xam ni jafé jafé la ci doon parfois
1: waaw lo dem mom mënu ci ñak mom lool mom mënu ci ñak aw nak bir mom bo ci nekké am fo ci tolu mom du ñak yeen galankor yi dal la waye nak sante yalla rek
0: ndaysan lepp dal yang koy menti
1: waw lepp dal ñu koy
0: ndaysan
1: ñu ci dolo suñ borom rek bu baaxa baax tay ñaan tamit wax deug yalla mu tek gën ñu ci tek loxo do tamit ñu ci tek loxo
0: conseil ci ñi nga xamné peut-être ñoo la ci jitu wala bok ñoo xamné peut-être say kilifa lañ doon du ñak ding ci am ño xam dañ la ci conseil lolu jëmele kanam aussi
1: waaw affaire li ma la wax sank rek mo gëm la rek wa lo sabab lu rek suñ borom dimbala la ci ah ñun ñëpp daal ay mbokk talibé lañ ñun comme que ci casser lañ bëgg ta mom lañ am nañ ci fexé dox rek jëm ci ah ta baña faqastal kenn baña faqastal kenn ku ci nekk wa nana ku ci nekk yene moromam jaamu rek te lim yene bopam mu yene ko ñëpp
0: surtout nak ndeysam do am solo
1: bu ko defé suñ borom defal ñu ñu ñëpp tawfiq waye nak bi ñi wax rek yene neeg la borom atay fena tay di bu mën nga yene nit du bon lool nga yene ko ko abati ko dal la
0: kep sa ko
1: chaque jour nañuy rafetal xol yi tay selal xol yi
0: wallahi ndeysam
1: wa tay boole xol yi tamit
0: ndeysam
1: da lay conseiller ñëpp nak wax deug yalla
0: wallahi ndeysam
1: sax lool rek mo fi jariñi
0: ndeysam lo am solo ndeysam nga wax lo am solo yenente jamm ta xamni kenn ku nek lo am rek yalla sun borom la aussi lo manit ci walu yeungu rawatina bat beek yoyu da fay jouer mais nak ñu xamni kenn ku nek lo am rek yalla lako may waaw bu ko defé rek yakana du sonu ci mi ci yep lay jouer parfois nak munta ñak mais nak les projets sun borom mais parfois est ce que do am jafé jafé tay nga dem ci ben programme fekk fa ay goor yalla yo xam ño wara yeungu yow rek nga nek fa soxna
1: waaw lolou am pogay lolou mom day am am pogay wax deug yalla waaw waye nak man mom suma ñëwé rek wax deug yalla dañ may jox ma jant tout tank bi may yoré tax tane ta tamit dañ may ñëwantal tamit ci bénn côté wax deug yalla waaw
0: mais bo ñëwé rek nga séré ko xamna ni yëngu rek
1: bu ñëwé rek daal di
0: parfa ñu ni jox sonu ma asmu yëngu
1: waaw ñu daal di yëngu rek daal di déllu waat dara ja
0: ndaysan wallahi amna solo machallah kon mi ngi nonu yang koy wax ties ku nek xamna ni amna ginaaw ci fi ngi wër ties tay dekk yi nga xam ñu ngi wër ties ndax parfois nga am fay ay programme wala
1: waaw dañ fay am programme bir ties mom lu ci ëpp na wax deug yaal bir ties ki lay am programme
0: ah bir ties
1: ah parfois am Dakar tamit programme des fois tamit ñu yox mo programme bo xamanteni wax deug yaal sama tank du fa jotti duma fa mëna dem mo am ganta
0: mais delo once
1: ganta
0: ndaysan da bay jé sonu mam astu ndax amna ben tout tank bo xamni tay dina top mo ngi top ci ginaawam diko roy comme ni nga don roy tay soxna adam bay ak ñeneen ak ñeneen
1: wa papa nak da ngay gis ko xamanteni wax deug yalla da ngay dajje ak mom ay cyant sax mo jëk ci kar ci kar bo xamanteni yow ya ko ci karoon waye nak loolu mbek te lay doon ci yow nak da nga nan comme que tay ji lo xamanteni yow ya ko daan def so démé ba suñu borom tolal la fofu da ngoy santat
0: ndeysan baba ban ferté ngay am ci ki nga xamni tay ya ngi gis mu roy soxna mam astu nga wara yëkëti yow tam ci kanam mom aussi
1: waaw da ngay am bëgté bu baax waye tamit mo taxit lenn baax tay ji nga baña am sa benn son rek nga baña genn sa benn son rek ndax tay ji mën nga dajje sa mbokk talibé bo xamanteni da la bëgg di la roy bu la gisé du bëgg lu dul ndaysan cyant go xamanteni yow lo yegg lay doon
0: ndaysan
1: te sab air lay jé ci kër ko waye tamit bu mu tax tamit mu doon bo mëno bu mu doon sa sandi taccu wa nga créer leneen lo xamanteni tay jif ko fo mën di dajé ak ñom bu ci créer li yow nga mëna jël leneen tek waaw waaye sant yalla rek ci côté bobu
0: ndaysan amna solo ma sha Allah tay bu mu doon wax jafé jafé yi nga xamni parfois ci karkat yu bari ñong koy ki ndax tay bobu xolé tay ci walu wenen bi mom la nit ñi gëna favoriser kan ni lu ci melni yëngu ngeen di yëngu lolot sa gis gis ci lolu
1: comme lan
0: comme tay boy xol ci walu musical bi yenen ak yenen boy xol ñu bari mom la ni gëna favoriser ke yeen ñi nga xamne parfois li ngeen yëngu ci kar rawat na yeen soxna yi
1: waaw ama doom adamay mom suñu borom mo leen bindé non deva ñi li da leen ni gënal ñi deva ñi li gënal leen way nak wax deug yalla côté bobu mom ñu ci sante bu baaxa baaxa baax côté bobu mom ñu ci sante wax deug yalla waaw
0: ci ties gi ñeen nek dal kon nit ñi ñoo ngi leen fay bayyi xel ci yëngu yi nga xamni yeen ko yëngu tay
1: dañ ma ci bëggé bu baaxa baaxa baax nak wax deug yalla amuñu ci ben xolu kiñande bu ma remarqué ci seen kanam
0: ndeysan
1: bu doono nak lu neub wax deug yalla
0: ndeysan
1: waye nak comme luma gis ni sen kanam mom gisumako man dama na wax deug yalla duma ne awma non de waye wax deug yalla kon samam non xawmako
0: ndeysan
1: wa ngi sante na bu baaxa baax
0: est ce que ci milieu bi nga yeungu parfois nga dajé ay say sopé ñun sonu mam asoni ñen boba nokay géré
1: waaw da ngay contane rek ndax ay sopé yu dajalé rek ndax ki la gëlé yek mo la sonal ki la bëgg tamit mom mo la sonal waaw ndax ene yalla mënon nako natto keneen man may dem di bëgg waté
0: ndeysan
1: waye donte amna ñu may bëgg amna ñu may bëgg ndax turu yalla yi mom
0: ndeysan
1: day daaw day neex go xamanteni des fois seigne fallu mi tok ci karam fu mako deglo joy
0: ndeysan
1: ak seigne xassam mo do sa
0: seigne fallu
1: wallahi nazim
0: ah seigne fallu ko
1: bim gënne sama bay
0: ndeysan
1: amna fam te fu fa agge su mako deglo barki borom gatch fa damay joy
0: ndeysan
1: da xawma man lu tax may joy mais dama xol fami tollu ronxaj fam ne da sori waaw lolu yalla koy def ci nit wa non mu may dalé nak ci son bobu du bari tamit lolu non dalé dalé ci man
0: ndeysan amna solo
1: ci andak bekte ñom te dañ lay gis ndeysan duñu yaakaar ne sax yow lañ dajé
0: ndeysan
1: wallahi duñ ko sax fogué
0: fekk na bobu yow la ndeysan
1: wallahi
0: ndax amna ño xamni tay day nek ci milieu bi mais parfois day jafé lu ak yaa nga gëna xam lolu
1: burgi dem da am ko may takal ndjay ndaysan sama ben xarit ñew fa vacances la sax ci koñ ba
0: ndaysan
1: waye nak xamna ay
0: micro bi tout
1: am di jam ak yoy non rek mbokk yi ñu dëti dekkando ñu bolé ma ak mom mu ñew kër ga makoy takal mu da né yow dé faal djégam sama xarit bi kima yabal daf ma wax ni ma ki ci kër may deglu son bi mu ne ma ki ci kër li
0: mom la
1: mom moy jaay café fi ci buntu kër gi
0: ndaysan
1: neena manako dédé ki la la wax dé tégalé té ko son bi manako dédé manako ki la la wax mais bu jigi dana ko yow ah baye ma dimbalé ma ndax yow dag may roubé
0: ndaysan
1: après ci la ñëw ba ci kër gi nak makoy takkal mu génné son yi
0: ndaysan
1: ba wax dëgg yalla ñu xamanté ci sax ba dagaté ñi may dégganté sa téléphone
0: amat ci ben
1: relation mom xamanté na ak ñoom wallahi ak serigne badji fall
0: bu
1: ci melni ali karim ak mohammed mom tay serigne abdou karim ci lañ fofu lañ nek ay jambaari serigne abdou karim ñoomit ma di len ziar bu baax tay ñaanal serigne abdou karim mom ci borom guddal fanam
0: amin ndeysan
1: yok ay aw fanam barke borom gatch
0: amna solo xamna li dess ci temps bi beretul mais suma la déggé kon soxna mam astu mom mi yëngu ci leneen du dut batou la ilaha illallah parfois mu nek ci business bi ak yenen ak yenen
1: wa des fois nga nek ci jaay ay yere ba fa nga nek ci tamit fani mo dama yeugu ci café gi mo café Touba brique de la yeugu
0: café Touba ga
1: neena neena dama tambalé live na gaay di ñew
0: kon warna ñew fofu de ha xol bu ko defé ñu def ci ben ki mama
1: waaw café Touba ga
0: xana surtout
1: lolu
0: ndaysan waaw nan ko xaar gam inshallah rek bu ko defé rek xamna ñu tew fa moy lolu inshallah yalla baxna moy lu am solo yang ko wax mais comme ni ma la ko don waxe parfois ñu gis ni ñen ci milieu bi ñi nek ci walu yeungu ci karak lenen ak lenen parfois dañ ci xawa dis lolu dal bu ñewé ci yenn jotaay sax day am nenen nun mel
1: waaw ñu ci bari de ñom non lañu mel waye lolu day ak reuy rek la ko jappé ndax ko wax mel ko dul may bopam mom
0: wallahi
1: li la suñu borom may dang ko ko wara santé
0: surtout nga yëngu ci batu la ilaha illallah wala khasside wala yenen ak yenen
1: da nga wara wacc sa bop nak ki yëngu ci lolu da nga wara wacc sa bop woné bon exemple
0: surtout way
1: waaw ndax lolu mom modi ak talibé dal waye reuy reuy lo dis dis lu amu fi solo
0: ndaysan
1: ñi wara reuy reuy lu reuy reuy lu ñu
0: wallahi ndaysan
1: ku melni serigne touba bu ko neexon reuy reuy
0: wallahi ndaysan
1: ku melni kilifa yu maggi yi bu len neexon reuy reuy lu te ñoo gëna wati sen bop ko ñun ñi ay simple doomi arama dong lañ
0: ndaysan
1: war nañu wara mëna wati suñ bop
0: deug la
1: man de wax deug ya bo de acc sa bop sax man dama lay romb
0: ndaysan
1: ma lay romb ni en sama yoon man bëgguma ku mel non
0: deug la
1: motax man du jimuma sax jimuma sax acc bi sama bop
0: deug la
1: wala ma yobu sama niveau bo xamne neewuma fa wax deug yalla jimumako sax wallahi ak seigne badj
0: ndaysan
1: ñun wa ka seigne badj mu ko ñu xam xam ni ci ak talibé mo
0: ndaysan ma sha Allah
1: rek lañu dudd
0: vraiment ndaysan amna solo mi nonu ñi nga xam ñu lay baye xel jamono ji ñu bari ñu ngi lay seliyé di la ñaanal bu baaxa baax jamono ji ci internet bi kon ñu ngi sant bu baax gërem xamna 10 minutes ñu déssé ñu ngir ñu tagok jotaay bi mais dañuy yëkëtil tuuti mo xam air bo xamni bo soir rek may ñuko tuuti 2 minutes wala 3 la ta ñuy tagoo jotaay bi
1: bismillahi khadil muridin lu ko soob lay def ci jaam